0: ulana marawe mashima mashene nyu munahia namane tegulaka munawiroro shkola
1: ntonyo papa shene munahia namane thwela ka mshiporone
0: o tegula mshiporone kihemu lato masharongwa no shkole tika
1: pamone iranyo munaro manamane omutara kampoi omvonya kampoi na kalombiro holo au hina tiwemela kamiswela no more vulale nimema potu kwa
0: na mara ya mahogo na kala kosimbe mwoto yore mshiporo ni mme ni porno wopi hamo
1: orikumuru wa kumpoi kona kale vakani onkala vanchene bote pesha wata mashimuni upuwela shua wali ya hapalingwe erea mati mshiporo ni
0: na mara wekini upuwela nyungo mota wa shiliwa ayawo ni kumboyu ya tadungwe pepa ya karakata ahopa da
1: Nkaha ana manalanli ana mashuana ya mutandre kampoi nave.
0: Kine upuwela sanyuwo na kala muluko toka li henge. Aibwani ya ponyesi wona kala veya u. Mbaka uli makomboyu na makala. E halela kavakali uiteliwa mpaketi. Bana aro muiraka arimu ya siwa. Na kala lipota kala murima rogo kota ya rohela siwe. Kiki ya mutandri kumboiro hiwe lapo hichuwe laya.
1: No, navo. Eh? Nka hama makarasa. Ali ambindre kampoi vathiwa we. Iroke atima kilo pasari.
0: Na bema hogo ti uuli hamuru. Mutumu ulu ene. Ankala ntokoni hiku no. Opasashi nte nive liwe. Ira kumboiro ake kontori mufa. Amulo kona oyo umiki pachire. Miki tupe kumboi hivindre mshiporo ni. Arimi kwata nyemoreliri ya mshiporo. Kumpo yoro wimeto ye hera uwi kita kaneta na
1: nkaha ya ana masapwara ali akwe chile chile eramor laka mshiporo ni muna atokolela
0: muna atokolela mashima holo ahiripiha murima mutete mu mashitoyo kalela alipota kalamirima nisi isale ogoko tatu siwe ya ateshira mshiporo ni niribe kwa yoko tigwe ni kumpoyo Nyungwa?
1: Iya kanyungwa.
0: Napeka.
1: Kini chokolila vanchene.
0: Eshe ntova.
1: Kina chokolila na mkwanepa. Ala hinona.
0: Nyungwa.
1: Na ala hiniwa. Na ana muhapaliwa.
0: Nakana.
1: Na atokweni ala hiniwa ria weria. Iya ka.
0: Napeka.
1: Nroke na akasopeka tuwe nene ya lala.
0: Oh, himia sana na marawe. Mana unche rere virika virika la yako mpui mshiporo ni mme. Bani rere la hiyano mikape lela. Nihina tumutu pa shiporo.
1: Ayo!
0: Chila wana kumbuyi mu shiporo mufuwe
1: mwemo. Ome niwe mwai! Oko mwemo!
0: Mashala kwa nani himia kaira nea kayeyo.
1: Palo pisa wiwa.
0: Halo nyakata siwa na mwane.
1: Iyaka,
0: ayo
1: wakane vale. Anavira miloko mili nihiku. Nakala miloko mili tunashashe.
2: Hiyerie anamwane atuwela ka mushiporoni nakala vati wakampoi hata omuwela wetaka muhiteke nakala muhitumihe watamela mushiporoni muhana oviraka mapuro mutukiheriwe ovira atu amutupa shiporo muhinati omutupa shiporo muhana uwemela toko oweha weha mipanta somili ni uwirianela wahirweke kampoi atu ohapaligwa ni oikala sana muruni maya Ahana ukalaka utewene wa shiporo. Mwihi kumihe ikaruma na ve yuma sa shiporo. Siso mwera. Mwokala otaramulelaka yasara sopituwa kampoi. Ola momperio.

0: dunia.
1: Boa noite.
2: Boa noite,
1: mana, boa noite.
2: Que moro ele te havas sorrido o pior ano.
1: O pior mana, mas que o André casa com a gente lá, pior mana.
2: E não me ele te hera bo.
1: Io ratene.
2: Gaja segunda ferela.
1: Minha segunda ferela. Si van rempe con word jamato kala wera kin peri tomatie no wan innu wera kin muy afia ka izata atia na chama aprovechar nan papi ma poco más rapo
2: ah rata un fuera mozuela masiva munni tumi ha
1: la de
2: munni tumi ha masi
1: ah ya kala nan kana sin kwara ni ki bahiran kala ka tuma ka maka sapau ka ternu ya na mane
2: no kala no kali haniwa
1: ah
2: era rapiyeo. A kala mphela nyi waro mola muradi ni mwan lina araru.
1: A kala ke ntuna ka waro mola yo.
2: Wae pa hi ka tuwa winyo.
1: Niyo isalamu tuwa patere kwa patere ni mwan roko raka.
2: Asante.
1: Na ke ni kwa kakelele.
2: Ajwa rasa ni mwa uriana.
1: Karo ni ka amara kana na Sonia. Kinina wa isalamu. Kinduwa ni kumana ka Sonia yo. Kinduwa ni kumana ka similar tu Manuele. Hortensio Manuele. Kimpani ke papa ka umpane ositatiwe iyo okhale Antonio mana bophiye kinila isalamu karwal ke amrapela wana kusiwe kinala isalamu karwal ke atele tiki tamu apara kinala isalamu amestri jove umpane ositatiwe kinala isalamu karwal ke mama kamara kusambi umpane wase kilane no mapya kapanka nimbla maka toninyu Maka, umpane Mustafa Oreya kabane mtumia sikaru kini wa isalamu. Mlamu waka Faransa, nkini mdiyo otuli kini wa isalamu. Kimroona mesiri aishapeu, oniso kufana aishapeu. Umpane wacha piri wale, kini wa isalamu. Altura ukulani na mara yani kini wa isalamu.
2: Masi ali yao na araru, ya mbeone.
1: Niyo kusukuru na mana, tuko orami adereka kwa haka.
2: Mwakula kwa haka ni ali yao na araru.
1: Nabe?
2: Alia ona araru ya beke lia kamu munasari hangi thokwa pache zaya pa hi en leyalla
1: bro kana ka aro kin kelo rami
2: aro kana na rami
1: ayo
2: ona mulio ona mulio mosa
1: lo kana ka kile vele li beke
2: melo muhire lue to kare mo mugira ka mugila sikiva kana ka tola
1: nare bro kana ka
2: lo vikana. 8:32. Wahila, wahila, wahila, wahila, na kubela ne.

0: banilaya akhelani moni nophia emara ya mkumanelo wa ihabari nini wihane ihali so hiana hiana muni mukhaleva mosa Maria Fazenda ni Del Sofio Daniel olelova nala khanyera mahiku miloko mili ni matani meli amweri wa julho eaka ya 2026 nino latulani okhalela famosa mirusa myahani kushalaho olelova ohima wira atu eli ahokwa mwahawa ovuluwela masini odisito yo kwamba oniasano wampula miteko nikuherasa sote kateka yawo eni etipihaka ihime vawana khanyeriwa mutanova ophiyera omakisero enhala otipiha ihime samasi orerela ourya sophiyera 500 nahala wiwihanato ya wira oprovinsia yo Cabo Delgado wigwo sorehereriwa sothene ya wi yukaniwe anaxikola yawo eni yakhale vamasowa ohiyana hiyana mumweri wa agosto ondwa oprovinsia yo inyambane mahiku nirahuneeteleke miloko miili ni mathanne maxexe ophiyera mathanna mosa a mweri wa setembro mutoko ene oniwihera sa miteko sa makhalelo ahu ni eturismo provinsia yo zambezia yowo niroromeliha wira sothene solikanela wi ahipakihiwe sa owehiwa sa seyo siri sa makhalelo ahu mwa ikano sa mmawani antoko ni keche ni nyambaro miteko sini sivarihiwe omakisero wa mweri yola ni omapacherero a mweri wa agosto o distritu yo Gurue o Tanzania atu miloko miraruni athanna mosa mwayawo ophiyeraka 130 antoniwa okhalela mpanta wa mupuelo wokhwela opakiha sa enyamanya mu elapo ele so phuriwa icipaso saya sawinto enathonyiwa okhalela mpanta wa terrorismo mapuro ale emererani wi iyani sikinako nookuxa vavavanilaya mone atu eli ahokwa omakisero wa esimana mwahawa ovuluwela masini a moloko na mutimbwa o distritu yo kwamba oniyasano atu awo akhwiye yaakhwela ovariha miteko kamutsakamosa vavo yavuluwendaya mmasini mmu ophiyera okhwa ehali elaleiwe ni osuweliha ihali a muloko wa sensape oprovinsia yoniasa yowo inrewira mirutu sa atu awo edi saahiruliwa mmasini mmu nave nooperera wa atu othene tepitepi alipa omesera wi ewexexeke mpanta wa wiisakihera mwa irisa sookhumelela mmasini yavarihaka miteko saya mpuwa mwa miyoloko nari mpuwa mwa ipharea Ernesto Martini ohaacereriha ni masu a eyooperero ariki wira atu araru alipa omesera yawo yahitutuxiwa ni echeku ya upa omakisero wa esimana mpuwa mwa miteteso ngo o distritu yo Lago ano yowo niwi ekhumelenle erisa masi yare etu yookurumiha vancene ni va atu yahatimakela ewoopola mmasini mmwa
1: O SENSAP já está a garantir aquilo que nós chamamos de...
0: Nino Pereira Rua Atu Otene, tepi-tepi alipa o mesera, antokovava, ni tipenda humapuru ale naladea, ui atu enamutariha ikano waholo wawisa kira, alipa o mesera, nari atu eribote, ya ruaka masinimo, ekaleke awoeshesha emara, yarimi hekumelela echeku wala hoye
1: ao rio observem aquilo que é a previsão meteorológica
0: ntapulende masu a Ernesto Martini osueli ihale wa mamuloko wa Serviço Nacional de Salvação Pública Oniasa anleli hiraka sa anokwa mwaha wa ovuluwela masini nave erisa hi ekumelele mpuwa mwa ovuluwela sowela sa umeserela akinakina amudistritu yo kwamba ni Olago. Amiteko aniwehera sa sotekateka oprovinsia ya Wampula yawo eni etipihaka ihime ihime ikabi opiera omakisero wa eakayela sininto sipaneiriwe wa namawani amapuru ale. Abdul Afai.
2: Mwala no miteko sote kateka wa mpula ama holelaya. Antuki hera mituturu samasi sinipieria milogo mitanu mutano vava. Sinihimwa ikuru soko heri wa atu. Oiha wala kamuraru leo la wa maasi mawani munikalaya tepiwa mitete se yeso tevela ni wapoma sa provinsia ela. Wa mituturu seyo milogo mitanu ni mosa mituturu sote kiwa na vimia sheshe ni milogo mitanu ni tana taru ihime sote ipihiwa. Uudika ni heri ya mutakola ni nlelo. Sinote kiyo tumika champea milogo mitanu ni meili. Habari la eswili hiwe ni muholeli. Uniweheri ya miteko samasi ni kalo sikina kusamawani. Udirasamu provinciali ya miteko sote kateka wampula Albertina Carlos. Wa mituturu seya samasi sinaroa otipihiwa wa distritu mloko ni mmosa. Seya sinuona shiwa otepa ukumela kamutana niho. Waha wili wakamasi tepiwa piyo kati wa elimwe. Unihimwa o distritu wa muhikati wa mukota wa eradi Orapali, Umurupula, Umukupure, Wangoshi, Omooma, Umugovola, Olalawa ni Omalema. Albertina Carlos, Osuwe lihawira, wohi ya msuru kuoku mihiwa ni kuvernu, mwala anoyole, ono kaliheriwa, ni anama kalihera naya, uoteki wani, kwa mituru turusei yo samasi wa provinsia ela.
3: Neste caso, essas todas infraestruturas que eu fiz menção acontecem através de apoio destes parceiros.
2: O Mahayola só tem esse rimiaka, se não come lá um calihério, o apatani huyala, nem caliheranahu, no cana visão mundiali, no cana banco de Moçambique, no cana Unicefi, Elveta, na ikalana, transforme, nutrition, yola na ve owaliwe, masi ahia samanupa, makinaku, nino kana nato programa, Oniva Hamasi, okalewa poronazari, olipihere wira, sote neseyo, nirenamu hawa, anama kalihara na huyala, ninotu kiheria, worumeli Hamasi, wawirla anamawani otene.
3: Que nós recebemos através destes parceiros, sejam sustentáveis e que tragam água sempre para a nossa população.
2: Albertina Carlos, muholili uniweheria miteko samasi ni kalo sikina kusamawani udirasamu provinciala miteko sote kateka wampula. Wampula, wanisulio wira, simpanya na yami tuturu samasi sinipieria ikonto pili ni mia sheshe ni milogo mitanu, seyo ikonto mosa ni milogo mili, sihimbara muteko. Wanoni heria ya wira, mwate looka yu amasi yu provincia yu wampula. Vano, tuovika na ipurusento milogo mitana mosa ni mosa. Wansuanyea wii, atu anipieria, imiliau isheshe ni mosa, tanrume la masi utu kiheya.
0: Aho leli aniwehrasa okumi, o provincia yoniasa, anoperera veli, wanamawani otene wii etariheke, ipiro sa orapela ireta sa ipumu, muimara seya orira ontepe laya. Mukalo wa orira, ontepe la shamu i distritu yolishinga o shimbunila osanga omwembe ni onga uma. Unonea ya wi, mikalo minjene sa areta mahawa ipumu sinilemba mbuwa ma ispiritale so provincia yoniasa tepitepi mapurene yao. Muholi mosa oniwehera sa miteko sa okumi wa anama wani omuloko oniwehera sa okumi o provincia yoniasa Carlos Kaomba inre wira. Muloko ole, onone lela mikalo, mikina aku maashina mane, yao angwelihiwa miotune. Mkalo, onkukuru miha ni onopopiha okumi wa namanene yao. Muholi ole, onoperera wa atu otene, tepitepi wa anamayarini ashinene ashina mane awo, awahua, wi. Ekalele ni otariha ipiro seyo, sini, sinakapelela masana sene, okumi wa shina mane uiyawo enunua pama sene.
4: As crianças estão lá sem máscara e isto pode levar a casos não bons.
0: A shina mane yawo ni nawona uilihwene mu miotuni. Miyawo anavala ireta antokosa ipumu okotumala wa himala ni sikinako. Unonea ya makacha mihwene yawo, yawo anwelihwa miotuni. Bava, unapanya ni ya winto, a shina mane aya okumi aya unachikila mutuli. Baru okwele ya wii, na kosopeka shina mane ni yawo, na waki hiraka ireta tretra se yo sina kumele la mahawa. Oko tomola, niwi mahiku yala. Unatepe la sha, nchupi, niwa. Uwara mashkara, ya na mwanene yao. Ni hiyo ni niko sopa ni walaka ikasako. Maholo wawi, narapela ireta sende se yo.
4: Komisaru mi deja, nos proteger mi desta poeira, usando a mashkara.
0: Carlos Kaomba. Mosa ashito kwena ni uhera saa okumi wa na mawani omuloko ni uhera saa okumi o provincia yoniasa andeli heraka ipiro sirisokole ya otariha waolo wawanano ireta saa okotomola ipumu muimara seya orira ontepelasha o provincia yoniasa anoni neta mkuhandu waka o provincia yokabu delgado na mpanye Gracinda Masura yowo oni andeli herewi sote neso odikanela wi yukaniwe anashikola yao ini yakaleba musa o provincia yo inyambani mpanta wa masoa o hiana hiana.
5: Ukabu Delgado chihava miteko chotene chopa vila utuku mani ya ukumani uku nokelia nteko na isentru yulu paliva provincia isidadi yuwa pempa amu afano mayuira masintano imi ataru no wakumi atandie anokela wira masintano na kumi na sita olapo noiho o machikulani anukela wiria ukoma mauku 29 mweri wa agosto mpaka mauku 6 mweri wa setembru chinowa iprovinsia yunyambane. Iapare chimachie ninakulela mwolumu o masintano o machikulani nrita umasumilia uchikula ula eraka machina o mawira masintano ahava umurakane chokuma idistritu chotene chwa provinsia tuko pempa. Nokela ukalana, numero ninchi no majugadore tuswini. Jose Kompeo, hotonka wira, toko wimapi, ishkola industrial, ni centru ya mwavano yuru paliva pempa, mapro, okela ulukama mayuira masintano, anokela wiria unyambane, mwaka wonantano.
6: As condições mínimas para que as crianças, primeiro durante mês, que vão permanecer cá antes.
5: Havo manana otene, poeira amirao, inaumeri chinoa, akale worera, ainati urua unyambane. Ihawo iolia, maforo orupa, malelio, ni uratachela, ninaala unkalana mfurumeru, poeira amiravo, yore meteko chompira nusoma.
6: Essas crianças garantir que eles consigam sucesso desportivo e sucesso pedagógico.
5: Niverake anahala utandia tototo, mayuira masintano, mauko kumi na sita, uinati ureya unyambane, uchuwelia tipani, nokela upanka isafari.
6: Provincia teja indicado.
5: Mauko kumi mweri wa agosto, nahala wachuela, mayuira masintano omalila anokela, utandia imia imocha, nuwa talatini, mana ya wira, amira wa anupanyanya, imia taru nuwa kumi, anotima kela umasintano ni, wachira imia imocha nuwa talatini, alamulia pasi, utalia ochuela venchi chinene, wira masintano, mafundi ahanana, uchuela utanla, kahipahi wira, pule mwatameno, mena, ula mkwaho lava, hata na halaka wala tulahana mawani, wira amira wo, anukela unitonya hii, akale ocho la masintano ureira. Mwalumo a Jose Kumpeu Jota, navaha mwalumo, nrito masumili uchikola wa provincia, uno ukab Delgado, ulumacheka hina wote nkacha i provincia, wawajiraka, masintano umachikola ni olapo nweho, onakumi na sita, anokela, wiria i provincia yonyambane, hina umahuku anowa, mwaka wonantano.
0: Ya siri halisa wa mkuma nero wa ihapari vava ni ilaya ni hikuna na norempa. Sikumelela kwa provincia yoniasa nini uihane ya wira. Muholi oni uhera za miteko sa makalelo aho ni eturizmo provincia yo Zambezia. Yogo ni roro mediha wiso tene so likanela winto ahiriwe sa masoa amawani wina niwepa anihaniwa ni keche ni nyambaro o disitu yogurue mumeri ondwa. Nusha Rodriguez toni andeli here ehali ela.
7: Mohola ni kuru na miteko sekove lelo ni mikwahe provincia wa Zambezi ya Angela Asulai. Oro meliha ui erima kuchu lelo. Samahere herro amtuku manu ikove lelo sa wina nyambaru ni keche Ona ngihiru wa weri wa mwepoma ya wana guru wa mala wa mweri yola ni mapache rero amweri owo onrawo. Aiwe na ngihiru wa kila makuru makumeli ni makinaku eli. Otene ruhaka ikove lolo saya sawina. Erwaka mapoma nsotene saya provincia basa.
8: As condições estão criadas. Os técnicos de direção provincial de cultura e turismo
7: de Ana malapa, ambare ikoma ni kuru na miteko sa ikovelo ni mikwaha, akuma, erigo na guruwe. Reherra ka ikoma, wa mteko yola, ata neni achu epo maele. Wiyupuwe le pama makalelo, awechi hiwa mteko yola, nari mpuroto, unahala werea.

0: yine lo yole ahone ahidwele yine lo yani kweke one weyo ahudere to etla muderi wanta krawi e yine lo ya makolo a motho endwa o makoloni
1: hi ano ni hitiwa le purke no kana na mizika za hi ano baba wi kanela mizika ru preto amira bo enunu wi na bana anamane heni edwele yo kana mine lo mkina kwene wi yani keche ivanto ra mo polene o yu putelo ke anamane wi hitiwa le mine lo amakolo o makolong wa hu ni hitiwa le
2: ya rana mi pa mohamo ha e province ya Zambezia
3: ni wihane mu emara seya ya wira ashitiana wampula yawo eni chapela samitekosa eboma ya elapwaho yeyo enkumiha musuruku ya kaviheraka ashitiana mpanta wa eprograma enihani wa pro mulier ekwelaka wajukula ashitiana mu elapwaho Rajabu Asane
4: Ashana ashitiana wa province wa Mpula anitapela ikuru samkulu pale amlapuni mahumu Daniel Shapu mwaha woro meli hakawera wo kala msuruku otukihiriwe yowo onirelwa mwana mwamtiana ovaraka yovara yowika lihana ana mabanile niwahu asuli hasawera msuruku owo onoro wako iheri ya kavanchi pale mhina wovu kulela ka ohawa waya emwiraka anakoso olima hatani otukihera miteko seye zikanle o wako iheri ya ka wale lana kanaya apo heri yaka abosa asweri hasawi anni bara miteko sohi ena sasowi kalihana masinya kivana ako heri yawo okelaka oholu mwaha wawera anchene waiyawo pohi eriwa anamane to kweliwa ntomsurukola onoro wako heri yaka awo waka hana kamakuru wawera anabara yobara ekale o wako heri yaka ovukulelaka ohawa waya
5: Inzina na kanya sharefo, kiyari anakala dada. Mi vega la nzurukuyo na ajuta rege, ni mwira kena koso. Hini makero yari hiyana wane pahi, mukana hiyya. Alopona na makero ni tishkala sarpahi. Mi vega la kaeo.
6: Manakala mua shitiana nivarasheni.
5: Ahava ntumi ha. Ahava anlima. Kata nitu ni mwaku vela ele. Masi mjena hini toka shitiana ni mwira na koso. Por example, no mika paya nzuru haka panya kondu waka kini tumakela koroni kutini. Kana tronga kama papahi. Pani ni ituwa kinu upata vangi. Akina kuwa, nitumiha kia ya rarancha. Kata nchi mwa kuvela elu nitumiha.
7: Mwira kena koso ni reka shtiki. Vano, nilimeke, nalima nitumiheke nipanyake nzuruku. Kuko panzuruku, nina wava hashane wale, atumiheke yotumiha kia na achutari.
8: Sina kinazimia mina nantu, yikana ntupaya. Etu kitzivela leva tule, presidente hula vulelehu, asuntu, nzuruku, pero mwira na koso. Purka hiyama kati aninche naso freri, wakatamentoni. Ini kana namo ni kuhiria, pasawaminti miyano waki hana namo ni totali kirna seti, hiria. Uwazu shtentara namo ni uteni, kaifasi.
9: Adija Manuele, onro kalihira jileshe ya nagose, paro na ajutari hiyano, agina nro lima, paro lima, wafasilitari oche ya shinene damu.
4: Yare maulumaya ashana ashitiana ohi enasa, havani leniwe edishiti unakala portu omayaya. Eshukurela ka maulumo amkulu pale amlapuni mahumu Daniel Shapu. Mwaha waro meliha kawera wakala msuruku utukihiriwe. Yowo onete ni wapromuliere. Onere la waka liheria ashana ashitiana. Wera anavara yovara muhina wovu kulela kuhawa. Ekumele wampulanu, mwina malaka na mkuma nilu ihabari, mpanto ula wotanu niriari ila pahu, Rajabu Asani.
3: Atu, o Balama, o provincia yo Cabo Delgado, aniwira, ya winto, o kale, wiwa nana, nave okapelela saseyo, sipuriwe, muiaka soma lihera, wari wokolea, wetelela, ni wiwa nana, sana sene. Gracinda Masura.
10: Ikwali mwapara, Ana mawani ombala mao Cabo Delgado, ana akurumicha, owa wehanacha, ni ukali hacharacha mpuha, chituchila, chopa vila ukomali harangaku ule nchoko ule, wamea kachi novira. Yolumachaka wa siku huru ni ila isabadu ila, ya pihera iaka arubaini, nene akalekeru balama idistritu, ni munisipiu, aina anawona, ukala ichikola, isipitali, ni chitu chikinaku, choto nira wira, Balama hurwa uholo, yiraka mpuha, bieto yorera, yokalera ngaku mawane.
11: Uma das formas de valorizarmos estas conquistas é de continuarmos a ser...
10: Manana opavela utitimia ngaku, uri, upoherera ukala umito, wawihaweha, ale arinamiroko johiloka, anukukureha makalelo ana mawane, o distritu yombalama.
11: A vida de muitas... Cidadãos residentes no nosso

0: Kirani muntunanyo no kwa nyeria. Ede zora yo hii uvano ni minuntu mosamla poni mahumotene.
1: Radio Msambika, Nampula.
0: Lelo mumui wa RM mustudi mwawe wampula kumihere kamite kusawa mapuro ni ma 392 metros onda media. E frequenza yoli kanela mapuro ni ma 765 kilo sikula kule sekundu FM 90.0. Masinini wiriani wa mpanto la wotano wela pa unihimo kap delgadu wa masone provincia ya Oniasa. Vanto wole kela waminoto metana miraru ninkela wiriana nlaka ihali sampira. No. Wampula, wansuna mshirikaka, abili uniuni. Yo, wankilosu uliha kasakamusa. Kamusa, solu luwana ni yese reye. Mlaponi mahumu, solu luwana ni miteko, sampira, nihiku, nihiku. Anka hayaka, mungkile elani, onezimo vamosani, iza dai joyash. Nsipo nanyule. Nenle kihima nenle muimpia nyu nle muimpalia nyu murimu ira nyu mtakaha na sanyu wo vamosani iza nkaya ka piela mfela wipanela maroha ka kanyoturu kari muipani kinaku maonene latu aswe pakani